0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniter, so oras po sa ating studio, alas 4:03 ng hapon. At muli naman tayong makikinig sa isang programa, mga kaibigan, na magbibigay sa atin ng inspirasyon, no? At magbibigay sa atin ng encouragement, no? Upang tayo'y sumunod sa ating Panginoon. Itong programa ng ating kapatid brought is about be devoted. I hope so, Igniters. We are devoted to listen God's word. No, we are devoted here. We are not just only listening, but we need to be part of it, an obedience to the Lord. So this is what Igniters, we have this ministry, Ignite Radio, because we want you to become one Igniters, to become part of the household of faith. No? So our concern is your soul, Igniters. So, I hope so, Igniters, that you need to heed the call today. As Brother Eugenio here with us to share in his program, Be Devoted. So, shout out to you, Brother Eugenio. It's good to have you in this hour. So, shout out pa rin sa ating mga suking tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. So, hindi lang po dito sa ating bansa, but buong bansa ay nakikinig sa ating programa. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo, no? So, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. So, welcome to the program, Be Devoted with Brother Eugenio. Brother Eugenio? Yes, bro. Good afternoon.
2: Isa pong mapagpalang oras sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa The Healing of the Paralytic, Mark chapter 2, verse 1 and 12. Son, your sin are forgiven. Marcos chapter 2, verse 5. Ito po yung batayan ng ating pag-aaralan. Yung term na Marcos chapter 2, verse 5, anak, ipinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Dito po tayo magbibigay ng diin sa ating pag-aralan. Ngunit bago natin simulan yan, magbibigay po na tayo ng katanungan mula sa ating pag-aralan ngayon. Ang tanong, meron ba tayong kaibigan o kapatid na tunay na nagmamalasakit sa atin, hindi lamang sa ating pisikal na kalagayan, kundi sa ating kaluluwa? Isang kapatid o kaibigan na hindi lamang nagtatanong ng kamusta ka, kundi tunay na nagbubuhat sa ating sa pinakamahirap na mga sandali ng ating buhay. At sa kabila ng banda, ang tanong, tayo ba ay ganung uri din ng kaibigan para sa iba? Kaya ito po yung ating katanungan sa ating sarili. Batay sa Marcos chapter 2, verse 1 to 12, ay isa sa mga pinaka-dramatiko at pinakamayamang mga kwento sa buong Bagong Tipan. Ito ay kwento ng apat na kaibigan na nagbutas ng bubong para mailapit ang kanilang paralatikong kaibigan kay Kristo. Ngunit higit sa isang aksyon ng kaibigan, ito ay isang malalim na pahayag ng pinakapangunahing pangangailangan ng tao at ng pinakamalalim na kapangyarihan ni Kristo. Kaya ngayon, pag-aralin po natin, matutunan natin ang tatlong katotohanang magbabago ng ating pananaw sa pananampalataya, pagmamahal sa kapwa at pagkatawang tao ni Kristo. Tingnan natin, basahin po natin ang ating teksto sa Marcos chapter 2 verse 1 hanggang 12. Ito po yung pagkasulat. At pagkaraan ng ilang araw ay pumasok siyang muli sa Kapernaum at nabalitaang siya'y nasa bahay at agad na nangagtipon ang marami. Anupat hindi na magkasya maging sa pintuan at siya'y nangaral ng salita sa kanila. At may naparitong nagdadala sa kanya ng isang lalaking paralisado na binubuhat ng apat. At nang hindi nila malapit siya dahil sa karamihan, ay binuksan nila ang bubong niyaong bahay na kinaroroonan niya. At nang mabuksan na, ay ibinaba nila ang higaan na kinaroroonan ng paralitiko. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan." Natapwat, may ilan sa mga eskriba na nangakaupo roon sa nangangatwiran sa kanilang mga puso. Bakit ganito ang sinalita ng tao ito? Nilalapastangan niya ang Diyos. Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan, kundi ang Diyos lamang? At pagdakay, natalo ng Espiritu ni Jesus na siya'y nangangatwiran ng ganyan sa kanilang mga sarili. Ay sinabi sa kanila, "Bakit kayo nangangatwiran ng ganyan sa inyong mga puso? Alinbaga ang lalong madaling sabihin sa paralitiko, pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin bumangon ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Tatapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan sa lupa." Sinasabi niya sa mga paralatiko, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." At bumangon siya at pagdakay, binuhat ang kanyang higaan at lumabas sa harap ng lahat. Ano pat nagtataka silang lahat at niluwalhatian ang Diyos na nagsasabi, "Hindi pa naman nakikitang ganyan." Naway bindisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. So, tingnan natin mga kapatid, pansinin ang pinaka mapagpasyang linya sa buong kwento. Hindi sa pagpapagaling nagtuon ang atensyon ni Kristo, kundi sa pagpapatawad. Ang una at pangunahing sinabi niya sa paralatiko ay hindi bumangon ka, kundi ipinagpapatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito ang susi ng buong mensahe, ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay hindi physical, kundi spiritual. Ngayon mga kapatid, tignan natin ang paliwanag ng ating teksto. Ang bahay sa Capernaum ay tahanan ni Pedro. Ayon sa maraming scholar, ang bahay na tinutukoy sa Marcos chapter 2 ay malamang na bahay ni Simon Pedro sa Capernaum. Ito ay isang tipikal na bahay sa panahon ng Biblia. Ang bubong ay gawa sa mga tabi at lupa at may hagdan sa labas na patungo sa ibabaw. Ang kapal ng bubong ay halos 30 to 40 sinimetro. Ang pagpunit ng bubong ay hindi isang madaling gawain. Ito ay nagbibigay ng larawan ng determinasyon ng apat na kaibigan. At si Pedro, ang may-ari ng bahay, ay saksi nito. Ang karanasang ito ay malamang na nandun na sa kanyang isipan ng kalaunan siya ay isulat ni Marcos ang kanyang ebanghelyo. Ngayon, tingnan natin yung paralyzed na tao higit sa physical. Sa Grego, ang salitang ginamit ay paralytikos. Isang taong ganap na hindi na makagalaw ang katawan. Hindi siya makaupo, hindi siya makalakad, hindi makakilos ng mag-isa. Ngunit sa konteksto ng kwento, ang kanyang espiritual na kalagayan ay kapareho ng kanyang physical na kalagayan. Nakabalot din siya ng kasalanan na hindi niya magawa ng mag-isa. Ang physical na paralyze ay simbolo ng spiritual na paralyze na nararamdaman ng lahat ng tao. Ang kawalan ng kakayahang iakma ang ating sarili sa Diyos ng mag-isa. Kailangan niya ito ng kasama para mahatid siya sa ating Panginoon. Tignan po natin, mga kapatid, no? Tingnan natin ang skriba. Ang mga nagtanong ng tamang tanong sa maling puso. Bakit ko sinabi yun, mga kapatid? Ang mga skriba ay ang mga eksperto sa batas ng Moises. Mga taong nagtatrabaho ng maraming taon upang maunawaan ang kasulatan. Ang kanilang tanong ay tama sa salita ng Panginoon. Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Ito ay 100% na tama ayon sa lumang tipan. Ngunit ang kanilang pagkakamali ay mga pagtanggap na si Jesus ay isang ordinaryong tao. Ang sagot sa kanilang tanong ay ang patunay ng buong kwento, si Jesus ay Diyos. Kaya nga, kaya niyang magpatawad ng kasalanan. Ngayon, mga kapatid, pag-aralan natin yung pangunahing lesson nito. Meron pong tatlong lesson, mga kapatid. Ang una, ang pananampalataya ng kaibigan. Nagbuhat, hindi sumuko, nagbutas ng bubong. The faith of a friend. Lift up, never give up, tears off the roof, mga kapatid. Tingnan natin, Marcos chapter 2 verse 5. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Tingnan natin uli. Pansin ang isang makasagasag na detalye ni Jesus ay nakita ang pananampalataya ng mga kaibigan. Hindi nang paralitiko. Ang paralitiko ay malamang na halos walang magawa para sa kanyang sarili. Ngunit ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan ay sapat para sa kapangyarihan ni Kristo na kumilos ito ay isang makapangyarihang katotohanan. Ang pananampalataya ng isa ay maaring magbunga ng pagpapagaling ng iba. Tingnan natin yung apat na hakbang ng mga kaibigan ng isang paralitiko. Ano yung action na ginawa ng apat na kaibigan? Ang una, nagbuhat. Pinasa nila ang paralitikong at dinala kay Kristo. Yung katotohanan espiritual, ang pananampalataya ay may action, hindi lamang sa salita. Ngunit kung para sa atin, tanungin natin, meron ba akong mga kaibigan na nagbubuhat sa akin o nagbubuhat ba ako sa iba? Sino pa mapatid yung ginawa ng kanyang apat na kaibigan? Hindi sumuko kahit merong harang sa pinto. Naghanap ng iba pang paraan. At para sa espiritual na katotohanan, ang katotohanan ng pananampalataya ay hindi titigil sa anumang hadlang na nakikita. At kung para sa atin, mga kapatid, kapag may harang ang pintuan, maghanap ng ibang paraan o bubong, iba pang paraan para lang sa ating pananampalataya na tulad ng apat na kaibigan ng paralitiko. Hindi sila sumuko kahit mayroong hadlang. Maging mas sa atin na aral ay dapat wag din tayong sumuko kung para ito sa ikakabuti ng ating pananampalataya. Pangatlo, pumunit ng bubong o binutasan nila ang bubong. Ginagarantiya nila ang pagpasok ng kanilang kaibigan. Para naman sa espiritual na katotohanan, ang pagmamahal ay handa pang bumagsak ang muka para sa kapwa. No, ginawa nila ng paraan, no, para lang maihatid nila ang kanilang kaibigan kay Kristo. Para sa atin, ang totoong pagmamahal ay naghahatid ng ating mga mahal sa buhay kay Kristo. Kung mahal talaga natin ang ating kaibigan, kapitbahay, o pamilya man na membro, ay dapat natin silang ihatid kay Kristo. Kung talagang mahal natin sila, tulad ng mga kaibigan ng paralatikong ito. Pang-apat, ibinaba sa harap mismo ni Jesus, inilagay ang kanilang kaibigan kay Kristo. Sa katotohanan ng espiritual, ang layunin ng pananampalataya ng kaibigan ay mailagay ang tao sa harap ni Kristo. Para sa atin, hindi tayo tagapagligtas ng ating mga kaibigan, kundi si Kristo ang ating tagapagligtas. Hindi natin kaya silang iligtas. Ngunit kung sila'y dadalhin natin kay Kristo, ay sila ay maliligtas dahil kay Kristo. Tulad ng apat na kaibigan ito. No, dinala kay Kristo at gumaling at pinatawad siya ng ating Panginoong Hesukristo. Na dapat ay ganun din mangyari sa atin. Ngayon, tingnan natin yung kahulugan ng pagbutas ng bubong. Hindi ito isang simpleng gawa. Ito ay isang mahal na gawa o meron tayong pagbabayaran. Sa kultura ng panahon, ang pagbutas ng bubong ng bahay ng iba ay nangangailangan ng pagbabayad. Ang apat na kaibigan ay handa ring magbayad para sa kanilang aksyon ng pananampalataya. Ito ay nagpapakita na ang tunay na pagmamahal para sa kapwa ay may kasamang sakripisyo. Hindi palaging madali ang magdala ng iyong mga mahal sa buhay kay Kristo. Ngunit ito ay laging sulit. May magandang resulta, mga kapatid. Pero ang tanong, Brad, meron bang halimbawa yan sa Biblia? Meron, mga kapatid. Kung titignan po natin ang apat na kaibigan sa modernong panahon, sa Gawa chapter 2 verse 42 to 47, sa unang iglesia sa Jerusalem, inilarawan ang Gawa chapter 2 verse 44 to 45 at ang lahat na nagsisimpalataya ay nagkasama at nagkaroon ng lahat ng mga bagay ng pag-aari ng lahat at pinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at mga tinangkikilik at ibinahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang unang Kristiyanong komunidad ay literal na nagbubuhat sa isa't isa. Hindi ito programa ng iglesia. Ito ay isang natural na bunga ng pananampalataya na nagmamahal. Ang tanong sa atin ngayon, ang iglesia ba ang ating grupo ng mga kaibigan ay may kulturang nagbubuhat sa isa't isa patungo kay Kristo? Meron ba, mga kapatid? Yes, marami, mga kapatid. Kung titingnan po natin, no, sa pamagitan ng pag-invite natin sa ating kapitbahay, ngunit wala silang masakyan, ngunit meron kang sasakyan, sarili mong pera o sarili mong sasakyan, ay pinasakay mo sila. No? Ngunit kung wala kang sasakyan at ginamit mo ang sarili mong pera para makapunta lang sa iglesia, mga kapatid, isa na rin po yung malaking bagay para sa iglesia para maitulong mo yung makilala nila si Kristo sa pamagitan natin, sa sarili nating pera, mga kapatid. Isipin po natin bilang aral. No? Ang tatlong tao sa iyong buhay na kailangan nilang dalhin kay Jesus. Ngayon, isang miyembro ng pamilya na malayo sa Diyos, kung meron man, mga kapatid, o isang kaibigan na nasa gitna ng pagsubok o problema na kailangan nila si Kristo, o isang katrabaho na nangangailangan ng pag-asa na hindi pa nila kilala si Kristo. Kaya ang hamon, mga kapatid, maging isa sa apat na kaibigan para sa kanila. Manalangin para sa kanila ngayon. Humanap ng paraan na ibuhat sila kay Kristo kahit kailangang butasin ang bubong. Isakripisyon natin ang sarili nating kayamanan o pera, mga kapatid, para mabuhat natin sila kay Kristo. Pangalawa, mga kapatid, lesson number 2. Ang unang sinabi ni Jesus, pagpapatawad bago ang pagpapagaling. The first Jesus said, forgiveness before healing. Base po doon sa Marcos chapter 2 verse 5. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito ang pinakahangahangang sandali sa buong kwento. Ang lalaki ay inilagay sa harap ni Jesus na paralitiko, hindi makalakad, hindi makakilos. Ang lahat ng tao sa kwarto ay inaasahang magsabi, Jesus, nang bumangon ka at lumakad. Ngunit ang una at pangunahing sinabi niya ay, anak, ipinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang tanong, mga kapatid, bakit pagpapatawad ang kanyang inuna? Sa panahon ng Biblia, mga kapatid, may laganap na paniniwala na ang sakit ay direktang resulta ng kasalanan. Ang mga alagad mismo ay nagtanong, sino ang nagkasala? Ito ba o ang kanyang mga magulang na pinanganak siyang bulag? John chapter 9 verse 2. Ang sagot ni Jesus sa Marcos chapter 2 ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan. Kahit hindi direktang koneksyon ang sakit at kasalanan, ang pangunahing pangangailangan ng bawat tao ay yung spiritual na kalagayan, ang pagbabago ng relasyon sa Diyos. Ang katawan ay pangsamantala. Ang kaluluwa ay walang hangganan. Tingnan natin, mga kapatid, kung sakaling inuna niya ang pagpapagaling sa katawan. Yung pagpapagaling ng katawan, nakikita ng lahat, madaling mapatunayan. Pangsamantalang biyaya. Mamatay pa rin siya balang araw. Ngunit yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi nakikita ng lahat. Spiritual ang katunayan. Walang hanggang biyaya, nagbibigay ng buhay na walang katapusan. Yung pagpapagaling ng katawan, kapangyarihan ng Diyos sa laman, inaalok ng mga espesyalista at gamot. At sa pagpapatawad ng kasalanan, kapangyarihan ng Diyos sa kaluluwa, tanging si Kristo lamang ang makapagbigay nito. Mga kapatid, ngayon, dadako po tayo dito sa yung salitang anak. Pinakamabuting salita ito, mga kapatid, kung bakit tinawag ng Diyos ng anak. Bago pa man pagpapatawad, tinawag ni Jesus ang paralyzed na anak. Sa Grego, teknon. Isang salitang nagpapahayag ng malalim na affection at relasyon. Hindi siya tinawag na paralyze. Hindi tinawag na nakasalanan. Hindi tinawag na biktima ka lamang. Kundi tinawag siya ni Jesus na son o anak. Ito ay nagpapakita na bago pa man bigyan ng pagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos ay naroon na. Personal, mainit at nagbibigay ng dignidad. Kung titingnan po natin ang bahay ng ama sa John chapter 14 verse 2 and 3. Sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Ang pagpapatawad ng kasalanan ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang homecoming, isang pagbabalik sa bahay. Ang paralyzed na tao ay tinawag na anak, ay nagpapakita na ang Diyos ay nag-aabang sa atin bilang ama, hindi bilang hukom na naghihintay na hatulan, kundi bilang ama na naghihintay sa natanggapin ang kanyang anak. Kung titingnan po natin ang parable ni Kristo, yung anak na bumalik sa Lucas chapter 15 verse 20 to 24. Sa talinghagang ito, yung alibugang anak na nang makita ng ama ang kanyang anak mula sa malayo, hindi muna sinabi sino ka ano ang ginawa mo, kundi tumakbo siya, niyakap at hinagkan. At pagkatapos, ang aking anak na ito ay patay at nabuhay, nawala, nasumpungan. Una, ang yakap, pagkatapos, ang pagkikilala ng kalagayan. Gayun din si Jesus sa paralitiko. Una, ang anak, pagkatapos, pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Una, ang pagkilala ng relasyon. Pagkatapos, ang deklarasyon ng pagbabago ng kalagayan. Bilang aral sa atin, mga kapatid, tanungin ang sarili sa ating mga panalangin. Una ka bang humihingi ng pisikal na pangangailangan o espiritual? Hindi mali ang humingi ng pisikal na kalagayan o tulong. Ngunit ang mensahe ng Marcos chapter 2 ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalaking pangangailangan ay espiritual. Subukan ngayon gabi o sa ating mga panalangin. Magsimula ang iyong panalangin sa paghingi ng pagpapatawad at pagpapalalim ng relasyon sa Diyos bago sa

mang kahilingan. Ayun ang dapat nating gawin, mga kapatid. Naway, patawarin tayo ng Diyos bago tayo humiling sa mga kailangan sa ating buhay. No? Lesson number 3, mga kapatid. Ang katunayan ng kapangyarihan niya. Bumangon ka at lumakad. The evidence of His power. Rise and walk. Tingnan natin sa Marcos chapter 2, verse 10 to 11. Natupwat upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan sa lupa. Sinasabi ko sa inyo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Dito, nagsasalita si Jesus ng direkta sa mga eskriba. Alam niyang nagtatanong sila sa kanilang mga puso. Sino ka para magpatawad ng kasalanan? Maari lamang gawin ito ng Diyos. At ang sagot ni Jesus ay isang patunay sa pamagitan ng kapangyarihan. Sa kalagayan ni Jesus, mga kapatid, no, alin ang mas madaling sabihin? Pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan o bumangon ka at lumakad? Sa salita, mas madaling sabihin ang pagpapatawad. Walang pisikal na katunayan na makikita. Ngunit sa katotohanan, mas madaling sabihin ang bumangon ka kung may kapangyarihan kang gawin ito. Ngunit si Jesus, mga kapatid, ay gumawa ng parehong bagay, nagpatawad at nagpagaling bilang patunay na siya ay Diyos. Ngayon, tingnan natin yung kahulugan ng pagbangon ng paralyzed na ito. Nang bumangon ang paralyzed na tao at binuhat ang kanyang higaan, ito ay hindi lamang pisikal na pagpapagaling. Ito ay isang theological na pahayag. Si Jesus ay gumawa ng bagay na ang pisikal na katunayan nito ay nagpapatunay ng espiritual na katotohanan. Kung kayang magpagaling ng katawan, kaya niya ding magpatawad ng kasalanan. At kung kaya niyang magpatawad ng kasalanan, siya ay Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, ang pagbabago pagkatapos ng pagpapatawad. Pansinin natin, si Jesus ay hindi lamang nagpatawad at heto na rin ay lumakad ang paralyzed na tao. Nagbigay si Jesus ng utos. Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Tatlong utos na makikita natin dito. Bumangon, bumuhat, umuwi. Ang pagpatawad ng Diyos ay hindi lamang nag-aalis ng kasalanan. Ito ay nagbibigay ng bagong direksyon at bagong kakayahan. Ang taong napatawad ay inaasahang bumangon, bumuhat at umuwi, lumakad sa bagong buhay. Ngayon mga kapatid, pansinin natin bilang halimbawa sa John chapter 8, verse 3 and 11, ang babae na nahuli sa pangangalo niya. Nang dalhin kay Jesus ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, sinabi ng mga parasiyo sa kautusan, si Moises ay nag-utos sa atin na batuhin ang mga ganitong babae. Ngunit si Jesus ay nagsabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang magbato sa kanya. At pagkatapos na umalis ang lahat, sinabi ni Jesus sa babae, babae, nasaan ang iyong mga mananakay? Walang hukom sa iyo. Sinabi niya, wala, Panginoon. At sinabi ni Jesus, hindi rin kita

mahalaga ang pisikal na kalusugan. Si Jesus mismo ay nagpagaling ng katawan pagkatapos ng magpatawad ng kasalanan. Ang mensahe ay tungkol sa prioridad. Ang espiritual na relasyon sa Diyos ay mas mahalaga at mas nagtatagal kaysa pisikal na kalagayan. Ngunit pareho silang mahalaga, ngunit ang espiritual ay dapat mauna. Ngayon, bilang aral sa atin, naniniwala ka ba na ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo ay ganap at tunay? Kung hindi pa, kinabukasan, hindi pa pagtatapos ng sapat na pagsisisi. Hindi pa pagtatapos ng maraming beses ng pagbabalik loob. Ngunit ngayon, sa iyong pagtanggap sa Kanya, ang utos ni Jesus sa paralitiko ay utos din sa atin. Bumangon ka mula sa kahiyan at pagkondena, buhatin mo ang iyong higaan. Magdala ng iyong nakaraan sa bagong buhay. Umuwi ka sa iyong bahay. Bumalik ka sa presensya ng Ama. Tingnan natin mga kapatid ang pangunahing mensaheng ito. Ang pangunahing mensaheng ito mga kapatid, ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay hindi pisikal na kagalingan, kundi pagpapatawad ng kasalanan at pagbabago ng relasyon sa Diyos. At si Kristo bilang Diyos ay nagkatawang tao ay may kapangyarihang ibigay ang dalawa upang igaling ang katawan at patawarin ang ating kasalanan o kaluluwa. Mga kapatid, may tatlong katotohanan na dapat nating maalala sa aral na ito. Una, maging kaibigan na nagbubuhat. Ang pananampalataya ng kaibigan ay nakikita ni Jesus. Meron kang kapangyarihang makatulong sa mga mahal mo sa buhay sa pamagitan ng iyong pananampalataya at pagmamahal. Huwag maghanap ng dahilan. Kung hanggat maari, butasin ang bubong kung kinakailangan. Ang ibig sabihin nito, gamitin ang iyong kayamanan o pera para sila'y mahihatid natin kay Kristo. Pakita natin na tayo ay tunay na kaibigan ng lahat. Pangalawa, hanapin ang pagpapatawad bago ang pagpapagaling. Ang pinakamalaking pangangailangan mo ay hindi ang solusyon sa iyong problema, kundi ang pagbabago ng iyong relasyon sa Diyos. Magsimula sa anak, pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Dapat natin itong hanapin sa ating Amang nasa langit, mga kapatid, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Unahin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Pangatlo, tanggapin si Kristo bilang Diyos. Hindi lamang mabuting guro, hindi lamang tagapagpagaling, hindi lamang propeta, siya ay Diyos. At bilang Diyos, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan, magpagaling ng katawan, at baguhin ang buhay. Kaya, pangwakas na tanong sa atin lahat mga kapatid. Ang paralitikong iyon ay lumabas ng bahay na yun mga kapatid na may hawak na kanyang higaan. Ang higaan, nagsilbing kulungan niya sa maraming taon. Ngayon, ay siya ay nagbubuhat nito. Hindi ito nagbubuhat sa kanya. Ang tanong sa atin, ano ang higaan?

0: ang nagbubuhat sa atin, sa iyo, sa ating ngayon. Ang kasalanan ba? Pagpighati ba? O yung pagkabigo? O yung nagpapanatili sa atin sa lupa na ang kaisipan ay yung mabuhay lamang sa lupa na magpakayaman para lang sa sarili. Si Jesus ay handang sabihin sa iyo ngayon, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa aking bahay. Ito po yung ibibigay sa atin ng Panginoon na walang hanggan. Basta lumapit tayo sa Kanya at pinatawad tayo ni Kristo o pinatawad tayo ng Kanyang Amang nasa langit sa pamagitan ni Kristo. Bilang pagtatapos, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, o mahal naming Ama sa langit, lumapit kami sa iyong harapan ngayon, katulad ng paralitikong iyon na ibinaba sa harap mo. May dala kaming mga higaan, mga kasalanan, mga pagkabigo, mga relasyong nasira, mga ugali na hindi pa nababago at tulad niya. Marami sa amin ay hindi makagawa ng mag-isa ang pagbabago. Ama, nagpapasalamat kami sa mga apat na kaibigan sa aming buhay, mga taong nagbubuhat sa amin, na tulad ng mga kapatid namin, mga ministro o mga ngaral na naghahatid ng mabuting balita para kami paalalahanin o nagmamahal sa amin at nagdala sa amin sa iyong presensya. Naway ay maging ganung kaibigan din kami sa iba. Kaya ngayon, Ama, tulad ng paralitiko, naghihintay kami na iyong salita. Sabihin mo sa amin, Anak, pinagpatawad na ang iyong mga kasalanan. Iyon ay pinakamalaking kailangan namin. Hindi lamang solusyon sa aming mga problema, kundi pagbabago ng aming relasyon sa iyo. At ng mapatawad, Ama, tulungan mo kaming sundin ang iyong utos. Bumangon kami mula sa aming kahihiyan at pagkondena. Buhatin namin ang aming mga nakaraan at dalhin sa bagong buhay at umuwi sa iyong bahay kung saan kami tinanggap bilang iyong mga anak. Naway matanggap po namin ang buhay na walang hanggan at maalis sa amin ang mga kasalanan na aming nagawa. Sa ngalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, patawarin mo kami. Amen.
1: Alright, so thank you so much, Brother Eugen. Oh, napakagandang mensahe na nagbibigay inspirasyon, no? Uplifting lesson na upang tayo'y mananampalataya sa kanya, mga kaibigan, mga kapatid, no? Salamat po, kapatid Yujin, at God bless po. So subaybayan po natin ang programang Be Devoted with Brother Eugenio Igniters every Tuesday as part of Ignite Philippine programming. So wonderful lesson it is, Igniters. So that's why be part of this ministry, Ignite Radio Igniters, wherever you go, no? Bring this good news, no? Where Jesus is, no? Wherever you go, Igniters, bring the good news, the gospel of Christ. So, amen. So, wonderful message. And amen to that. So we got a lot of hearts for that from my daughter Pretty Jane as she is sending magandang okay, as she said here, greetings to you, sir. She is hearted, more hearts for that. Well, wonderful message. So I put that also. Greetings to you, brother Eugene. Good afternoon. And Pretty Jane, good afternoon, Ignite Radio Cebu. God bless. Amen. So God bless you too. To all of us here listening. So don't forget to catch coming up, Igniters. We have the inheritance coming about in 10 minutes, Igniters. The inheritance with Brother Reimhardt, Igniters, from Naga, Cebu. So keep tuning in here on Ignite Radio. This is the song, Igniters. This song, Blessed Be the Lord. So this year, Brother Lizar is reporting live here from our Ignite remote studio. I'll be right back right after these two songs.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome to our program. In this hour, Igniters, we have the Bread of Life with Brother Edgar. So shout out pa rin sa ating mga suking tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatune in itong oras. At ikagalak po namin ang iyong presensya na kayo'y naririto at nakikinig sa kanyang mga salita. So nitong oras, muli nating mapakinggan ang isang programang The Bread of Life Igniters. So, from our brother Edgar, no? Yes, from Blessed Church of Christ. So, it's so good that we have brother Edgar as he continue devote himself, no? To share God's word here on Ignite Radio. As last week we heard the story of Samson, Igniters, before he become followers of God, Igniters. No? So we see also today, as Brother Edgar prepared a lesson about the book of Daniel, Igniters, the life of Daniel, when Daniel in the lion's den, Igniters. So you know what is the lion, Igniters? It's emphasized in the first in the book of 1 Peter. No, it's just like a roaring lion. So let us see what Daniel during in the lion's den. So shout out to all listeners also from the world. Yes, wherever you are right now listening. Good morning, good afternoon, and good evening to all to you. So may God's blessing. I hope these words that you have heard today, it dwells, no? It penetrates into your hearts and into your mind and make actions, no? As we reflect on this study, Igniters, from the book of Daniel. Yes, now, Igniters, Brother Edgar is now on your ear. Brother Edgar, magandang gabi po.
2: Muli, magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. Salamat muli, kapatid na Ilyasar. At tayo po ay patuloy sa ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng buhay upang sa ganon tayo po ay maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tumuling niyo, kaibigan, kapatid, from Bliss Village, City of Pilagan, Isabela. Brother Edgar Licodini. So, nung nakaraan, kung maalala po natin, ay ating po tinalakay ang buhay po ni Samson. At nakita po natin ang tunay o katotohanan tungkol po sa kanyang buhay at paano po siya, katawag natin, naglingkod sa Diyos at paano siya hindi umayon sa kalooban ng Diyos o paano siya nag-violate sa litintunin ng Panginoon. Kaya siya po ay katawag natin na nang hina at siya po ay tatawag natin na natalo. Pero sa huli ay siya po ay nagsisi at alam po natin na siya muling napalakas dahil po sa tulong at biyaya ng Panginoon, hindi po dahil sa tatawag nilang mahaba ang kanyang buhok. Ano po? So, ito po ngayon ay titingnan natin isang katauhan ulit sa lumantipan ang tatawag po natin isang lingkod ng Diyos na siyang nakakalam na siya po'y nanindigan at siya po ay nagtagumpay. Kaya kung kayo po ay may Bible sa oras na ito, kayo po ay aking inanyayahan na makibuklat sa akin sa aklat po ng Daniel chapter 1 verse 1 to 8. Ano po? Para sa ganoon ay magkaroon po tayo ng tamang pangunawa. Daniel chapter 1 verses 1 to 8. Sabi riyan, chapter 1 sa mabuting balita na Biblia, Sabi po rito ng ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinugkob iyon. At binigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan makagamitan sa bahay ng Diyos. At ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos at nilagay niya ang mga kagamitan sa kabanyaman ng kanyang Diyos. At inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yunuko na dalhin ang mga ilan mga Israelita mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. Mga kabataan, walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pangunawa at may kakayahan maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeyo. Ang hari ay nagtakda sa kanila na sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusay ng panahon iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay sin Daniel, Ananias, Misael at Azarias mula sa lipi ng Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga yunoko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belte Sasar, si Hananias ay tinawag na Sadrak at si Misael ay tinawag na Mesak at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanya hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siya huwag dumisan ang kanyang sarili. Verse 9, at pinintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. So ito po salita ng Diyos na ating tatalakayin. Lagay po natin ang buhay ni Daniel. At ang ating pong nasimulan, pagtatalay sabi, paano natin unawain ang salita ng Diyos upang sa ganun ay maging tama o tumpak yung ating pangunawa sa ating pag-aaral. So unahin po natin na background, ay sabi po riyan sa 3 taon ng pag-ahari ni Jehoiakim, hari ng Juda. So dito po ay nagpapakita na mayroon pong awayan o tiyatawag natin labanan ng Juda at ang tiyatawag po natin Babylonia. At sa madaling sabi po riyan sa verse 1 ay kinubkob ng tiyatawag natin na Babylonia ang Juda sa kadahilanan, sabi po riyan, hindi dahil sila'y malakas, kundi dito po ipinakita na ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay. So ibig sabihin, andito yung tatawag po natin na trabaho o tatawag natin ang Diyos ang siya nagpahintulot na sila ay may lupig o kaya tatawag po natin may gupo ang mga Israelita o mga taga-Huda sapagkat alam po natin ang dahilan. Nasabi po natin nung una ay sila ay tinawag ng Diyos na dapat silang maglingkod sa Diyos, na dapat silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga nagdaan panahon ay kanilang nakaligtaan, kanilang kinalimutan, hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sa halip na sila ay tiyatawag natin magiging masunurin sa Diyos, ay hindi po kundi sinunod nila ang kanilang kalooban. Tulad po ng buhay po ni tulad pong buhay ni Samson, kung maalala po natin, sa kadahilanan ay sila po ay nagigupo dahil sa kanilang kapabayaan, pagkalimot sa tipan ng Panginoon, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Kaya dito po ay nakikita po natin ng kadahilanan kung bakit sila ay nagigupo ay hindi po dahil sa kakayahan, kalakasan ng Babylonia o ni Haring Nebuchadnezzar, kundi ito ay sa kapahintulutan na ibinigay ng Diyos sa kanya upang magtagumpay laban sa Juda. Kasi sabi po rito ay kanilang sinira o sinamsam, sabi po riyan sa verse 2, kabilang ang ilan makagamitan sa bahay ng Diyos, sa templo po ito, na tiyatawag natin dinala, sa lugar na tiyatawag po natin Shinar, kung sa lugar na tiyatawag po natin na lugar ng Babylonia. Kaya kung magkakaroon po tayo ng pagkukumpara sa dalawang lugar na ito, ang Huda, kung saan naroon ang templo ng Diyos, ang Babylonia ay naroon ang templo ng Dagon, yung Diyos-Diyosan ng Shinar, doon po yung lugar, kaya ang Huda o sa Jerusalem, ay tatawag natin naroon ang simbolo ng presensya ng Diyos, habang ang Babylonia ay naroon ang sa Shinar, ang bahay ng kanilang Diyos-Diyosan at si Dagon. At dito ang hari ay si Nebuchadnezzar, habang sa Babylonia, habang sa Huda ay walang iba kundi si Joachim. At ang mga tao sa Huda ay mga taong nakakilala, pinili ng Panginoon, ngunit ang Babylonia ay tiyatawag natin na mga taong hindi sumasamba sa Diyos, ngunit sabi po riyan ay sila'y nagtagumpay upang sakupin, upang samsamin ang lahat ng kayamanan doon sa tiyatawag natin Huda, kung saan ang lugar na pinagpala ng Panginoon. Kaya ano po ang itsura kung titingnan po natin? So kung sasabihin po natin, una sila ay ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin sila ay pinaparusahan ng Panginoon at yung mga gandang bagay na mayroon sa nila ay kinuha. Kaya yun po ang istorya. Kaya labanan ng dalawang bansa na tiyatawag po natin na hindi mananampalataya, yung kabilang Babylonia. Sa Huda ay mga taong hinirang ng Panginoon, ngunit sila ay tiyatawag natin hindi sumunod, hindi nanatili sa tipan na binigay ng Panginoon Diyos sa kanila. Kaya ibig sabihin, sila'y namuhay ayon sa kanilang sariling kalooban. Kaya ang bunga ng pagtalikod sa Diyos ay tiyatawag natin kapahamakan. Kaya sa nangyari po ay ito, hindi naman po lahat ng mga tao sa Huda ay nakalimot sa Diyos. Kaya kahit po mayroon, ay tatawag natin dahil sa mas marami ang hindi sumampalataya, hindi sumunod, ay apektado lahat. Kaya dito ay naisama sila, kaya sabi po riyan sa verse, hindi lang makagamitan sa templo ang kanilang kinuha, kundi maging mga lalaki. Sabi po riyan sa verse 3, inutusan ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yunuko, nadalihin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. So dito po yung mga taong tiyatawag natin kilala, mga taong tiyatawag po natin na membro sa mataas na kapulungan, mataas ang kalagayan sa buhay, mga dugong bughaw ang tawag po natin, ay sabi po yan sila'y pinili at sila'y tiyatawag natin hinuli, o sabi natin hinuli sila, kinuha sila at dinala doon sa lugar ng Babylonia. So isipin po natin, kung titignan po natin ang mapa mula po sa mapa na yan, ay from Judah to Babylonia ay napakalayo, kung papansinin po natin. Napakalayo at sa kanilang paglalakbay papunta doon, at hindi po ito biro. No? Sa ating panahon ngayon, kung sinasabi po natin, ay mayroon tayong sasakyan, ay malayo pa. How much more sa kanila? Kaya kung imagine po natin ang kahirapan na kanilang dinanas sa panahon na sila ibinigay sa kamay ng Babylonia o kay kamay ni Nebuchadnezzar, sila'y naglakbay, palakad, malayo from Judah to Babylonia, ay hindi po ito gawang biro, kundi talagang naghirap sila. So ilagay na po natin yung paglalakbay ng mahaba. Sabi ko nga po, kung nga yung tatawag natin, sasakay ka na sa bus o sasakay ka na sa sasakyan, maglalakbay, ikaw ay mapapagod. How much more sa kanila? So dito po ay isang kahirapan na kanilang naranasan. At isa po sa mga napili o tatawag natin dinala doon sa Babylonia ay mga kabataan na, sabi na rito, Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. So mga taong dugong bughaw. At nakita po natin dito ang plinano ng hari ng tinatawag natin ng Babylonia, si Haring Nebuchadnezzar. Siya ay gusto niyang tinatawag natin totally na sakupin, hindi lang yung lugar, kundi maging buhay ng mga tao. So dito ay simbolo na tinatawag po natin ang galaw ng kaaway o ang diablo ay tinatawag po natin talagang totally na i-erase niya ang lahat ng mayroon sa iyo upang siyang magtagumpay. Kaya dito ginawa ng hari, sabi rin na siya pumili ng mga makikisig o mga magagandang lahi. Sabi rito ay tatawag natin, sila ay dating lingkod ng Diyos. Pag ikaw ay lahing galing sa maharlika, ilingkod ka doon sa palasyo para sa kapurihan ng Diyos, supposed to be. Pero nangyari nga sila ay nagmalabis. Kaya dito sa verse 4, pinili ngayon sila ng Babylonia o ni Haring Nebuchadnezzar na ngayon sila ay tinatawag natin maglilingkod sa kanya. So isipin natin mula sa Diyos ngayon gagamitin doon sa tinatawag natin walang Diyos. So napakasakit na yung tinatawag natin na pagbabagong buhay. Kaya dito ay sasanayin sila sa loob ng 3 taon. Kaya sabi rito ang pagpili ay sabi niya sa verse 4, mga kabataan, walang kapintasan, makikisig, bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay kaalaman at pangunawa, may kakayahan maglingkod sa palasyo ng hari, ituturo sa kanilang mga panitikan at wika ng mga Kaldeo. So napakagandang privilege sa isang tao kung titignan po natin ano. Na pag ikaw ay kinuha sa isang lugar at ito nga yung tinatawag po natin kung sa pag-aaral saan ha, ay meron na exchange student. Ayan. O kaya tinatawag natin mga workers na ang isang Pilipino ay dadalhin sa isang bansa, ibang bansa na magsanay sa kanilang kaalaman upang matuto para sa kabubuti nila. Dito naman ay sila ay magsasanay. Hindi po para sa kanilang kaharian o kalugar ng Jerusalem o tinatawag natin Israel, kundi sila ay magsanay na upang maging lingkod ng tinatawag natin dayuhan sa lugar ng Babylonia. Kaya napakainam ang kanilang pagpipili ay mga talagang walang kapintasan. Sabi nga dyan sa verse 4, makikisig, bihasa sa lahat ng sangal, sa ng karunungan. So ibig sabihin, ito ay mga piling-piling tao. Kaya ang pagpipili din ng kaaway ay hindi po yung ordinary o tinatawag natin na common na tao ang kanila pinipili. Kung ilalagay po natin sa Kristiyano na buhay, tinatawag natin ang tinatarget din ng Diablo ay wala iba kundi ang mga taong masigasig, mga taong may kaalaman, may mga taong tinatawag natin na batid ang katotohanan. Pero nakikita po natin sa ganitong klaseng sitwasyon o kalagayan kumisan, ay siya rin dahilan na magtutulak sa isang nilalang na pwede niyang kalimutan ang kanyang pinagmulan. Ito po ay totoo na pwede mangyari din sa atin. Dahil po sa gitna ng kahirapan, sa gitna po ng kagulumihanan, sa ating lipunan, maaaring pag ikaw ay binigyan ng tinatawag po natin pagkakataon na bigyan ng bagong buhay, bagong kalagayan sa buhay, maaring ito ay yung tinatawag natin tatanggapin. So ito po ay isang hamon na nakikita po natin sa buhay ng isang nilalang, na isang mananampalataya tulad ni Daniel. Pero dito po ay makikita po natin nang sila ay pinili at nakataon, sabi po riyan sa verse 5, dahil sila po ay nakahanda na, pinili na sila, inihiwalay na sila. Sabi po rin sa verse 5, ang hari ay nagtakda sa kanila ng, sa araw-araw na bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila ay tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahon iyon ay mailalagay sila sa bulwagan ng hari. So isipin po natin parang isang opportunity, na pribilehiyo sa isang nilalang na tinatawag natin ikaw ay maihiwalay upang ikaw ay magsanay, hindi magsanay sa kahirapan, kundi magsanay sa kaginhawaan ng buhay. Na sabi po riyan, lahat ng bahagi ng pagkain doon sa tiyatawag natin palasyo, pagkain ng hari, iniyon ng hari, iyong matitikman. So, kumisan ito po rin ay nangyayari sa lipunan din natin upang mabago ang ating isipan, mabago yung ating kalagayan sa buhay, ay mga material o physical na bagay ay bibigay sa atin upang sa ganon makaligtaan natin kung sino po tayo, kung ano po tayo. Kaya ito'y pagkakataon na. Nasabi nga ng iba, isang opportunity. Bakit di mo pa i-grab yung opportunity? So, dito po ay isang tiyatawag natin napakagandang pagkakataon sa kanila. Mainam na karanasan, pagtutusin po natin. Ngunit, sabi po riyan, ay tiyatawag natin marami, kaya kasama po diyan sina, tiyatawag po natin sina Daniel. So, pangalawa ay, bibigyan ka ng masasagana, maranyang kalagayan sa buhay, so you can enjoy it, yung buhay na yan, buhay na naiba sa iyong kinagisnan, buhay na iyong tiyatawag natin naranasan, ngayon ay iba na. So possible ikaw ay magbabagong buhay din. Hindi lang yung karanasan, hindi lang yung pagkain, hindi lang yung kakayahan, hindi lang yung kaisipan, hindi lang yung kaalaman ang kanilang babaguhin. Kaya ito'y tiyatawag natin totally nababaguhin ang iyong buhay. Isa pa na sabi riyan ay tiyatawag natin na babaguhin ang iyong pangalan. Ayan. Kaya dito maliwanag sinabi po riyan na sila'y pinili. Ang mga pinili ito sa verse 6 kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Ananias at Misael at Azarias. So nakita po natin, iyan po kanilang pangalan, si Daniel. Ulitin ko, si Daniel, Ananias, Misael, Azarias mula sa lipi ng Hura. Ngayon pagdating sa Babylonia, sabi po riyan ay babaguhin na ngayon. Kaya totally na kakalimutan mo yung identity mo, yung pagkakakilala sa iyo. Bibigyan ka ng panibagong pangalan. Parang tiyatawag nga po natin na take po natin as a Christian today, tagasunod ni Jesus, kumikilala sa ating Panginoon, ngayon kukunin ka lang sa libutan, babaguhin ang iyong pangalan. Babaguhin ang iyong pananaw sa buhay. Kaya, ito po ay nakakalungkot na pangyayari kumisan sa buhay ng isang nilalang pag lumayo na siya sa kanyang pinanggalingan, nagbabago na rin ang kanyang katauhan, babaguhin pa rin ang kanyang pangalan. Kaya parang tiyatawag natin, ito'y totoo na nangyayari sa ating buhay. Okay? Kaya anong bibigyan nila pangalan? Sabi rin, si Daniel ay tinawag na Belteshazzar. Si Ananias ay tinawag na Sadrak, si Misael ay tinawag na Mesak, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Maging sa ating pag-aaral, sa salita ng Diyos, kuminsan ay mas adapted po natin yung pangalan binigay sa kanila. Kaya kung tatalin po natin, mas anong popular na pangalan? Yung pangalan Daniel o Belteshazzar. Pero mas popular yung pangalan Daniel, pero dito si Ananias ay mas popular ngayon ang pangalan ni Sadrak at Mesak at yung Abednego. So dito po ay nabago maging yung ating kaisipan, ay nabago, ina-adaptin natin yung binigay. So ito po isang pangyayari na hindi po maiwasan. Ano? Yan po ay sistema na tiyatawag natin na sanlibutan. Na lahat ng bagay na mayroon ka ay pwedeng baguhin upang sa ganoon ikaw ay maging tapat, upang kalimutan mo kung sino ka. Kaya sabi nga po natin sa paglikha ng Diyos sa tao, dapat taglay po natin ang imahe ng Panginoon. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa buhay po natin, hindi na imahe ng Panginoon nakikita sa atin, kundi ang imahe ng isang taong makasalanan. Yun po. Ngunit sa atin bilang Kristiyano, dumating ang ating Panginoon Jesus. Tayo sumampalataya, sabi po doon sa pangalawang Korinto, chapter 5, ikaw ay naging bagong nilalang. Mula sa pagiging isang makasalanan, taong marumi, walang saysay, ngunit dahil kay Kristo, ikaw, ako'y muling nabuhay, nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong katauhan. Na tinatawag po natin mga alagad, tagasunod ng ating Panginoon, Hesu Kristo. Tayo po'y naging alagad, hindi na po alagad ng sanlibutan. Iyan po ang katotohanan sa atin. Kaya lang hindi po natin maiwasan maraming pagsubok sa buhay, tulad po ni Daniel, na sila'y naharap sa ganitong pagsubok at sila'y nasa lupang dayo. Sila'y nasa isang lugar na wala silang control, walang kakayahan. Ang tanging gagawin nila'y susunod. Dahil wala na po silang magawa. So, kung minsan nangyayari sa atin, sumusunod na lamang. Sabi nga natin, wala tayong kakayahan. Pero dito sa verse 8, sabi po riyan, ngunit ipinasiya ni Daniel na hindi niya dudungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman o kanyang iniinom. Kaya't hiniling niya sa pinuno ng mga yunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. So parang sinasabi din sa bagong tipan, sabi din, hindi ba ganin nyo nalalaman ng iyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. So dito makikita po natin sa verse 8, bakit kaya nangyari o kaya nagawa ni Daniel ang bagay na ito? Kaya dito natin makikita kung sino si Daniel. Ako po'y naniniwala na sa buhay po ni Daniel, bagat di po natin mababasa, na kanyang mga magulang ay isang mananampalataya na nagturo sa kanya ng alituntunin kalooban ng Diyos. Kapag sabi nga po doon sa Deuteronomy chapter 6, dinggin mo Israel. Sabi niya na dapat ang kautusan ng Diyos ay maituro, dapat sundin isa buhay. Kaya ako'y naniniwala sa buhay ni Daniel at kanyang mga kasama ay naturuan. Kaya siya po'y mayroon magulang na may takot sa Diyos. Magulang na nagsabi sa kanya ng katotohanan. So, sa madaling sabi, siya ay lumaki na may takot sa Diyos. Siya ay lumaki na mayroon pagkilala sa Diyos. Siya ay lumaki sa gabay ng salita ng Diyos. So dito po'y pumapasok ang kahalagahan na sinasabi sa ating pinag-aaralan. Sabi nga po rito sa Deuteronomy, kung papasinin po natin, ay gusto ko lang basahin sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to the following. Sabi niya, ngayon ito ang utos, mga tuntunin, mga batas na inutos sa akin ng Panginoon. Ninyong Diyos, ituro ninyo, ay ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupain inyo paroon upang angkinin, upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ng lahat niyang tuntunin at kanyang mga utos na akin inutos sa iyo at sa iyong anak at sa mga anak ni mga anak sa araw, lahat ng araw sa iyong buhay upang ang iyong maaraw ay humaba. Kahit pakinggan mo Israel at iyong gawin upang lahat ng mabuting ang lahat maging mabuti ay sa iyo upang kayo'y lalong dumami na gaya pinangako sa inyo ng Panginoon Diyos na inyong ninuno sa lupain dinadaluyan ng gatas at tulad. Wherefore, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at yung buong kaluluwa at buong kalakas. Ang mga salitang ito ay aking utos sa iyo sa araw na ito at ilagay mo sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad, sadan kapag ikaw ay nakahiga, kapag ikaw ay bumabangon. At iyong tatali ang mga ito bilang tanda sa iyong mga kamay at bilang panalay sa iyong noo. At iyong sulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Kaya dito po yung maliwanag na binabanggit sa Deuteronomy na kanilang tuntunin na dapat gampanan ng mga magulang na ibahagi ang salita ng Diyos. So ako'y naniniwala sa buhay ni Daniel, bagamat wala tayong mababasa, ito'y aking pananaw na nakikita Dahil sabi po rin sa Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili. So maliwanag dito ay meron siyang tiyatawag natin tamang pananaw. Meron siyang tamang pananampalataya. Malinaw po ang kanyang kaisipan. Kaya sabi po rin na sa ganung klaseng pagkakataon ay sabi niya ay mas pinili niya na siya manatiling malinis, na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain. So ibig sabihin ay makikita po natin siya ay namuhay, siya ay nanindigan na manatiling malinis, na kailanman ay hindi siya makikiyaayon sa sistema na kanyang napuntahan. Hindi po tulad ni Samson, kung maalala po natin, na sa panahon na yun siya ay nakipaglaro sa tiyatawag po natin takbo ng sanlibutan. Siya ay nakiayon sa sistema. Kaya kung maalala po natin, alam niya siya ay papahamak, pero siya ay tiyatawag natin nakipaglaro kay asawa niya si Delilah. So, siya ay umayon. Siya ay nakipaglaro sa apoy, sabi nga natin, sa masama. Kaya nangyari, siya po ay naigupo. Pero dito, alam po natin, nang sila ay papasukin sa ganong klaseng kalagayan, ay meron siyang firm, tiyatawag natin na pag-iisip, talagang ipinasya ni Daniel. Kaya na aking sinabi, una, dahil siya ay meron sapat na kaalaman, meron siyang sapat na pananampalataya na kanyang pinapanindigan. Kaya ang tunay na mananampalataya, kahit ano pong mangyayari sa kanyang buhay, ay patuloy na maninindigan. Hindi niya ito iiwan ang pananampalatayan at siya manatiling tapat sa kanyang pinanampalatayan. Nanawag ganun din sa atin. Kaya sabi ng Apostle Paul, ay sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi kayo ay baguhin. Sabi niya, don't conform, but be transformed. Sabi doon sa Aroma chapter 12, verse 1 and 2. So maging siya Daniel, sabi riyan, ipinasya niya. So una, ang kanyang ipinasya, ay tatawag natin, ano man ang mangyari, hindi niya dudungisan ang kanyang pananampalataya. He remained faithful sa kanyang buhay. Nanatili siyang tapat. Hindi siya natapatan. Hindi siya nabayaran, kundi siya po'y naging tapat sa Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Kaya kung tama po yung informasyon na ating nakukuha ang pananampalataya, tama po yung ating kalakar, kaya tama po yung sabi ni Solomon, ano po? Sabi doon sa Proverbio chapter 23, ano ba sabi doon sa Proverbio 23, tingnan na po natin sandali, para sa ganun ay meron tayong basihan sa sinasabi. Okay, Kawikaan 23. Sabi po riyan. Okay, 23. Kawikaan 22. Bakit nasubrahan ko naman? 22 verse 6. Sabi, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. So maliwanag po doon sa English. Sabi, train up a child in the way he should go. Pag siya matanda na, hindi niya ito kakalimutan. Kawikaan, Proverbs 22 verse 6. So, dito po ay nasanay. Kaya, point ko lang dito ay nasanay si Daniel sa tamang pananampalataya. Tamang buhay, tamang relasyon sa Diyos dahil siya po ay nasanay. Alam ko po na simula kanyang pagkabatang, kanyang pagiging binata, ay nagabayan siya ng tama ng kanyang mga magulang. Kaya sa panahon na naharap, sa pagsubok, sabi po, ipinasya niya na hindi niya durungisan ang kanyang sarili. Napakainam, mga kaibigan, kapatid. Nanawa ganun din tayo. Na tayo nanatiling malinis. Iniisip po natin yung ating ugnayan sa Diyos. So, sa madilim, sabi, kahit ano po ang mga hamon, ano pa yung offer na sa libutan, ay nawa, huwag po tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Nasabi nga po rito, ulitin ko yung binasa, sinabi ko kanina sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang iyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siya niyong makatwiran paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-isip upang mapatunayan ninyong kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos ng kalooban ng Diyos. So ito po'y ginawa ni Daniel. Hindi po siya sumunod. Hindi po siya nakiuso. Hindi po siya sumabay sa lipunan kanyang inagalawan, kundi nanatili. Ano pang kanyang ginawa? So dahil po siya, sabi po riyan sa Daniel chapter 1, nanindigan po. Hindi po siya basta nanindigan, hindi niya sinabi, okay, hindi ako kakain dyan. No, nakita po natin, dahil siya po'y mayroon pananampalataya, ay hindi niya hinayaan na gawin na makaaway ang kanilang gusto, kundi siya po ay nanindigan. Paano siya nanindigan? Sabi po riyan sa verse 8, nang pinasya ni Daniel na hindi durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o alak man kanyang iniinom. Kaya sabi, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko. So ibig sabihin, siya'y nanindigan at siya'y nagsalita. Siya'y nagsabi. Pinaalam niya ang kanyang pananampalataya. Pinaalam niya yung gusto ng Panginoon sa kanya. Pinaalam niya kung sino siya sa mga taong nangungunan. Alam po natin na hindi po ito madali sapagkat siya po ay isang bihag. Wala siyang kapangyarihan. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y nanindigan. Sinabi niya. Hindi niya ikinahiya. Ay sa atin. Sa ating panahon ngayon. Pag ikaw ay nasasakupan ng isang nilalang, isang taong may kakayahan o may kayamanan, eh kahit anong sabi niya, sinumusunod ka. Di ba? Nakikiayon ka dahil nakakahiya kay boss. Ganun nangyayari sa atin. Nakakahiya sa mga pinaglilingkuran natin. Kaya naalala ko po mga isang halimbawa lang. Meron yung mga tinatawag natin pagpupulong ng mga religious leader at kasama nila ang isang mataas na pinuno ng ating gobyerno. At sabi nila sa kanila pagsalo-salo ay hindi po umaalis ang kanilang tinatawag natin na sistema ng lipunan. So sa kanila ha, pagkainan ay nandoon yung mga inumin at sabi nga doon, lahat tayo ay magkaos. Mga lingkod ng simbahan. Pag sinabi kong simbahan, mga iba't ibang pananampalataya, huwag na natin babanggitin kung anong mga grupo mo yan, iba't ibang mga lingkod ng mga simbahan ay naroon. At sabi nga nung sinabing toast, lahat sila ay nakipag-toast at sila ay nakipag-inuman. Sabi ng iba, ipatikim lang naman. Hindi ito mabuting halimbawa. Sa ta, imbes na ikaw, ako ang magiging mabuting halimbawa, mag-impluensya, tayo ang siyang nai-impluensyahan na sanlibutan. E sabi, do not be conformed, but transformed. Kaya dito si Daniel ay tinatawag natin, hindi siya nakiayon, kundi siya ay tinatawag natin nanindigan. Kanyang sinabi ang kanyang pananampalataya. Kanyang binahagi ang kanyang pananampalataya sa kanilang mali. So hindi ito nahiya. Kaya ibig sabihin, tinuturo sa atin, huwag tayo makiayon. Sabi ko nga, siya'y tumayo. Hindi niya ikinahiya. Kaya napakainam na makita rin po natin sa buhay po natin as a Christian. Huwag po natin kahiya ang ating pananampalataya. Dapat po tayong manindigan kahit sino pong ating kausap, kahit sino pong Poncio Pilato yan, kahit sino pong leader yan.

ngunit kung ang asin ay tumabang. Paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng santakalan kundi sa talagang patungan at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang iyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang iyong Ama na nasa langit. So papasin po natin gumamit ang ating Panginoon Heso Kristo ng paglalarawan kung sino ka, sino ako, sino tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Ginamit niya ang dalawang paghalintulad na una, sabi po doon sa verse 13, kayo ang asin. Malimit natin binabanggit ko ano pong asin. Sabi po ng karamihan, dahil yung word na asin ay tumabang, yan po kasing common thought or common idea natin patungkol po sa asin na siya nagbibigay ng lasa. At gusto kong gamitin, hindi po ito ang tinatawag natin kung papansinin po natin. Ang trabaho ng asin ay tinatawag natin sa kanilang panahon kung di po tayo magkakamali dahil dito po ay sa mabuting balita na translation. So ginamit po yung pag-translate ayon na sa ating kagawian, yung ating pananaw. Pero kung papansinin po natin, ang tunay na trabaho ng asin ay tinatawag po natin siyang nag-preserve sa mga taong madaling masira, kumbaga sa isda, karne sa kanilang panahon, iti kanilang ilalagay upang hindi po maroten, upang hindi to masira ang mga isda o kaya tinatawag natin karne. So ibig sabihin kung ilalagay po natin kung ikaw bilang Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Jesus, ang iyong trabaho ay panatilihin yung freshness. Ibig sabihin, pag-press ay hindi ito bilasa, hindi ito masisira. Ibig sabihin, ang tao ay dapat mapanatili sa kanilang imahe. Anong klaseng image mayroon tayo? Imahe ng Panginoon Diyos. Image ng Diyos. Image sa kabanalan. Hindi po image si Satanas. Yun pong ibig sabihin na dapat tayo ay nagiging preservative. Ibig sabihin, napapanatili natin ang kaayusan. Parang kumbaga ang tiyatawag natin sa kalsada. Kung ikaw ay traffic enforcer, ikaw ang nag-aayos. Maging maganda ang daloy ng trapiko. Hindi po ikaw ay kasisira. Ano po? Then pangalawa, sabi rin kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin ikaw ay nagbibigay tanglaw upang mga tao hindi mawala sa tamang landasin. E sabi nga natin, ang salita ng Diyos ay ilaw o tanglaw sa ating buhay. Pero sabi niya, ikayo ang ilaw. Ibig sabihin, sabi po riyan, dapat kayo lumagay sa iyong kalagayan. Sabi po riyan sa verse 14, kayong ilaw sa libutan at sabi niya, nilalagay sa isang burol, hindi po ito may tago. Ibig sabihin, nakikita na ikaw ay nagniningas. Ibig sabihin, ang trabaho mo hindi lang nag-preserve, kundi ikaw nagliliwanag. Hindi ikaw kanilang nililiwanagan. Yan. So papasinin po natin dito ay maliwanag na yan pong function na dapat makita ng bawat isa sa atin na ikaw bilang Kristiyano ay naninindigan. Kaya sabi rin, ang pinaka main point sa verse 16, sabi rin paliwanagin ninyo gayon ang iyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang iyong Ama na nasa langit. So ibig sabihin, ang purpose po ng ating buhay ay na tayo na kay Kristo upang luwalhatiin ng Diyos. Kaya kay Daniel, sabi niya, ay tiyatawag natin siya ay nanindigan sa kanyang pananampalataya. Kanyang sinabi, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi po riyan, kinausap niya, pinatotohanan niya, nanindigan siya, ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya. Ipinaalam sa mga tao kung ano siya. Hindi po siya nanahimik, kundi siya nagsilbing isang asin, ilaw, sa kanilang kinalalagyan.
Isabi po yan sa verse Daniel chapter 1.

0: 8, ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi pagkain mula sa hari o alak man na kanyang inumin, kaya kanyang hiniling sa pinuno ng mga inuho. Hindi po niya ikinahiya ang kanyang pananampalataya. Hindi niya itinago ang kanyang kaisipan, yung kanyang sistema, kundi ito'y kanyang sinabi. At ako'y naniniwala sa tiyatawag natin kapangyarihan at gabay ng Diyos ay nakikita natin pinahintulutan. Kaya sabi po yan sa verse 9, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng eunuch. So papansin pa, dahil siya po'y naging tapat, hindi po siya kinalimutan, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, kundi ang Diyos ay pinahintulutan. Kaya kung papansin po natin, pagpapahintulot na mapanatiling, malinis, dalisay, ang pananampalataya ng isang nilalang tulad ni Daniel. Ngunit kung papansin po natin diyan sa chapter 1, verse 2, ibinigay ng Panginoon si Joachim sa hari ng Mahud sa kamay, kanyang kamay. So, ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na sila'y maigupo. Pinahintulutan ng Diyos na sila'y matalo ni Hari Nabucodonosor. At ngayon, dahil si Daniel naman nakasama doon at siya nanindigan sa kanyang panampalata, siya'y pinahintulutan ng Diyos na tumanggap ng lingap. So, ibig sabihin, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Huda naroon ang Diyos, kundi ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Lahat ng lugar, alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi po sa isang lugar lamang. Okay? Kaya dito ay ako'y naniwala sa pamagitan niya ay sa kanyang pakikipag-usap, nangusap si Daniel sa leader. Kaya sabi doon, nilingap siya ng mga mula sa pinuno ng mga eunuch. Isipin po natin. Kaya ako naniniwala, bago siya nagsalita, bago niya kinausap ang leader nito, siya po ay nakipag-usap sa Diyos. Dahil ang katawag po natin katangian ni Daniel ay prayerful. So ibig sabihin, makikita po natin sa susunod na pag-aaral, ay siya po ay taong madasalin, nangungusap sa ating Panginoon. Kaya siya ay ginabayan ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging religyoso, o itatawag natin tapat ang kanyang pananampalataya, pinagbigyan siya. Kaya sabi po riyan sa verse 9, ulitin natin 8 and 9 na lang. Daniel 1, 8 and 9. Ngunit, pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuch na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Verse 9, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng eunuch. So, maliwanag ko rito na talagang ang Diyos ang gumalaw. Okay, verse 10. At sinabi ng pinuno ng mga eunuch kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoon Hari na nagtakda ng iyong pagkain at inumin na kayo nasa mas masamang kalagayan kaysa sa mga kabataan iyong kasinggulang. Kaya ilalagay niya ninyong panganib ang aking ulo sa hari. Nang magkagayon, sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga eunuch upang mamulo kina Daniel, Ananias, Mishael at Azarias, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay, pagkain at tubig na mainom. Verse 13, pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataan nagsisikay ng pagkain ng hari at iyong makikita ay gawin mo ang sa iyong mga lingkod. So dito po talagang pinanindigan ni Daniel ang kanyang kalagayan, kanyang practice sa pananampalataya sa pamumuhay. Kaya sabi niya, sige na, sa turo ng Panginoon, pumayag yung leader. At sabi po riyan ay, meron siya pangamba, ngunit siya ay nakibargain. Sinabi niya, subukan, bigyan mo kami ng 10 araw upang gampanan ang mga bagay na ito. Pahintulutan mo ka. Kung hindi, di, sige lang. Masusunod ang iyong kalooban. Kaya sabi riyan ay, sa verse 12, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. So alam po natin pumapayag at nakita po natin yung kausap niya ay naniniwala, ngunit mayroong pagkatakot doon sa kanilang leader. Totoo nga naman na kuminsan bilang lingkod ay sundin mo ang sinasabi ng mga nakakataas. Ngunit dito po ay nakita po natin, alam ni Daniel yon, ngunit siya po ay nakipag-usap. Kaya sabi niya, kinakailan niyang patunayan. Sa buhay po din natin as a Christian ay dapat din natin patunayan kung ano po ibig sabihin ng pagiging mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Ikaw ba, ang tanong ko ngayon ay, ikaw ba ay nakahanda rin manindigan sa iyong pananampalataya? Ikaw ba ay nakahandang tumayo sa iyong pananampalataya? Eh si Daniel talaga nanindigan siya. Siya ay nasa lugar na dayo. Siya ay lugar na walang kapangyarihan, walang impluensya. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, talagang siya ay nanindigan. Siya ay tiyatawag po natin sumunod sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi niya, bigyan mo kami 10 araw. Kaya talagang ako'y naniniwala sa puntong yon. Siya ay nanatiling nakikipag-usap sa Diyos. Siya ay nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi po riyan, sabi niya, ay subukin niyo kami. Kung hindi kami tatagumpay, di bahala ka na. Binigay niya. Kaya sa verse 13, pagkatapos ay hambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataan nagsisikain ng pagkain ng hari. So dito natin makikita ang positibong pag-iisip, positibong pag-ugali, at yung positibong pananampalataya na kailanman hindi siya mabibigo dahil sa tulong ng ating Panginoon. Alam niya na may katagumpayan si Daniel sa kanyang gagawin. Alam niya na hindi siya pababayaan na ang tatawag natin ng Diyos. Kaya sa madaling sabi, kaya sabi sa verse 14, kaya sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Verse 15, sa katapusan sa 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa sa lahat ng kabataan nagsikain ng pagkain ng hari. So dito makikita po natin, hindi lang pala sa pagkain nakukuha, kundi kasama diyan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Hindi po nakukuha kung anong sarap, kundi ako'y naniwala na pinagpala ng Panginoon. Yung mga pagkain kanilang kinain, asuro, kung ilalagay po natin sa ating panahon ngayon, ay mga nature na pagkain. Hindi po yung tinatawag natin ko na mga gulay na punong-puno ng spray. No? Kundi ang point po natin, mga natural na pagkain. So, ibig sabihin na sila'y kumain ng 10 araw. Eh, hindi po ito, sabi nga hindi na lamang, kundi sabi nga mas higit pa ang kanilang kalagayan. Kaya maliwanag po rito, itatawag po natin na maganda ang kalagayan ni Daniel at kanyang mga kaibigan. Kaya mga taong nagtitiwala sa Diyos, mga taong patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Kaya dahil sa nakita at napatunayan ni Daniel kung ano yung tunay na bunga ng kanyang pananampalataya. Sabi po riyan sa verse 16, kaya't inalis ng katiwala ang kanilang mga bahaging pagkain at alak mula sa hari at binigay sa nila ang mga gulay. So nakita po natin, naniwala yung mga tagapamahala sa nila, hindi na ibinigay yung gusto ng hari, kundi kung ano yung gusto ni Daniel na pagkain. So sa madaling sabi, mga kaibigan at kapatid, hindi kinakailang i-compromise yung ating faith. Hindi kinakailang i-compromise yung ating mga activities, kundi dapat tayo manindigan. Diba? Napakainam na siya tinatawag po natin nanindigan dahil siya may pananampalataya. Kaya verse 17, tungkol sa 4 na binatang ito na pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman, katalinuan, sa lahat ng turo, ng karunungan, si Daniel ay mayroon pagkaunaw sa lahat ng pangitain at mga palagi. So ang point po natin ay sila'y mas nakakahigit. Ano po? Sila'y mas nakakahigit sa mga karamihan sapagkat sila'y pinagpapala ng Panginoon. Kaya tama po sabi ng ating Panginoon, so wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kaya hamon po natin sa gabing ito, mga kaibigan, kapatid, sana tularan po natin ang buhay, paninindigan, pananampalataya, pagpapatotoo ni Daniel sa kanyang pananampalataya. Hindi usapin kung saan ka, hindi usapin kung sino ang kausap mo, ang mahalaga ay ipanindigan mo ang iyong pananampalataya, ang iyong ugnayan sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang hamon ko sa bawat isa sa gabing ito, kung tayo po'y walang pananampalataya, sumampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo na siyang tanging tagapagligtas, tanging kailangan ng bawat isa. E sabi nga diyan, sa talata, sabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 28, ano po, papasahin po natin, sabi niya, kanyang utos sa mga alagad, ay, pasahin po natin, sa verse 19, 28, verse 19, kaya, sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa at bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang ating Panginoon Jesus mismo nagsasabi na dapat tayo humayo, na ibig sabihin, palaganapin yung ating relasyon, yung ating pananampalataya sa Diyos, at ang bawat isa'y makakilala sana sa Kanya at siya'y paglilingkuran. Hindi po yung tiyatawag natin tayo naglilingkod sa mga tao, kundi tayo naglilingkod sa Diyos na siyang ating Panginoon at ang Kanyang pangako. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay tapat sa mga tao, tapat. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya ako'y naniniwala, mga kaibigan at kapatid, ano man ang mangyari sa ating buhay, pag tayo po'y sumampalataya, nanindigan, tulad ni Daniel, tayo'y pagpapalain ng Diyos. Kaya ang katagumpayan sa buhay po natin ay pananatiling tapat sa ating ugnayan sa ating Panginoon Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng katagumpayan upang mapaglabanan ang lahat ng kasalanan, karumihan sa mundong ito. Kaya ikaw, kapatid, ako man, tayong lahat, ay manatiling tapat na maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa kanyo na hindi pa sumampalataya, hindi pa sumunod sa ating Panginoon, pagkakataon ninyo na kayo sumunod. Kaya sabi, ang sino man sumampalataya ay dapat bautismo na. Kaya yung ating oras po ay naabot na naman. Nanawa ang ating pag-aaral sa buhay ni Daniel ay nakatulong po sa atin. Yan po ang tinapay ng buhay natin sa gabing ito. Kaya muli ang iyong kaibigan kapatid mula po rito sa Isabela, Northern Luzon. Ang iyong kaibigan kapatid, Edgar Licudini, God bless us all.
1: Okay, thank you so much, Brother Edgar, for that wonderful lessons that you have shared with us. In amen to that. So don't forget that lesson igniters to keep on mind that if you are in the den of the lion, just Daniel igniters, no, are you skipping? Remember, he's seeking. He walks and he wants to devour and he wants it and everyone of us separated from God. That is the work of Satan igniters. No? He wants to devour. He wants us to be separated from the Lord. And he will try to do so. But if we stay in the firm relationship with the King, there is absolutely nothing that he can do about it. No? So what about you this evening, Igniters? Are you following the Lord? The King of Kings and the Lord of Lords, have you responded in the obedience to the gospel today? Believe in Jesus, the Son of God, as we saw in John chapter 3, verse 16. Confess that believe and repent of your sin and being baptized into Jesus Christ for the remission of sin. Because becoming of child of God igniters and having inheritance awaiting us. No? Having Jesus Christ himself as a brother. No? Have you remained faithful? Remember, Satan tries to lure us away. He tried to influence us to sin. We tried to separate ourselves from God. And this is what we need to be careful of it, that we continue to follow after God and seek His commandment and try to please Him and do His will. Remember, separating ourselves from the ways of the world and the influence of the world is you are following from the ways of the world and influence of the world. You are in the world, and that is your God. So, amen. So this that lesson, Igniters, it reminds us always. Look at of the life of Daniel, where he is in the den of lion. So, amen. So, thank you for that, Brother Edgar, for sharing that well. Good lesson. So, don't forget to catch coming up Igniters, our good friend, Brother Ricky. So, it's almost time. So, 7:02 in the evening. So, let's go ahead with Brother Ricky Igniters. So, thank you so much, Brother Edgar. You can catch Brother Edgar Igniters every Tuesday at 6 p.m. Philippine time. So, right now, Igniters, our good friend, Brother Ricky. So, that's why I keep in tune here on Ignite Radio Philippines.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so time check now is 7:04 in the evening here in our Philippine studio. So welcome, Igniters, to our program, the 11th hour with Brother Ricky Igniters. It's so good that we have Brother Ricky Igniters in this hour as he continue to share with us God's Word, as he continue, Brother Jerry, to ignite us through the Word of God. So let's now listen, Igniters, the 11th hour with Brother Ricky. Good evening, Brother Ricky.
2: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli, mga kapatid, na makasama ko kayo at ako ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay patungkol sa ating pananampalataya. Ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Mayroon pong mga pananampalataya, subalit wala pong kalakip na gawa. Subalit mas mainam ang may pananampalatayang may kalakip na gawa. Tulad po sa sinasabi sa banal na kasulatan. Ano po ang sabi ni Santiago sa chapter 2 verse 26? Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Si Santiago ay kapatid sa laman ni Jesucristo na isa pong bishop. At itong kanyang aklat ay sinulat niya sa mga unang Kristiyano upang patatagin ang kanilang pananampalataya, at ito ay kapupulutan din natin ng aral sa panahon natin bilang Kristiyano. Ang pananampalataya po, mga kapatid, ito ay napakahalaga. May pananampalatayang nakikita natin, may pananampalataya tayo hindi natin nakikita. Opo, tulad po sa ating po pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. May mga bagay na sinasampalatayanan tayo na hindi po natin nakikita. Dahil sa panahon natin, hindi na po natin kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, nakakasama natin sa pag-aaral ng kanyang salita. Noong panahon po ng mga apostol, ng Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Mateo, at iba pang mga apostol, ay nakasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. At sila po ay kanyang pinangaralan, mga apostol, upang ibahagi ang magandang balita. Kaya sa panahon nila, nakasama nila ang Panginoong Hesukristo. At kanila pong nakita, nakasama at nakita po ang kapangyarihan na mula sa Diyos. Dahil taglay po ng ating Panginoong Jesucristo ang pagka-Diyos. Dahil siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay nagpagaling ng maraming sakit, bumuhay ng patay, at nagpaalis ng masasamang espiritu. At siya po ay natunghayan ng mga apostol, at hindi lamang po ang mga apostol, kundi yung mga nasa palibot ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga nakinig at sumunod sa Kanya, sa Kanyang pangangaral. At hindi lamang po sa pangangaral ang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ibinuwis niya, ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Ganyan po kahalaga ang naging misyon ng ating Panginoong Jesucristo, ang Kanyang sakripisyo upang maligtas ang sangkatauhan. Tulad po ng pagsasampalataya ng may kalakip na gawa. Napakahalaga po na ang pananampalataya po natin ay samahan po natin, mga kapatid, na may pagsunod. Dahil mas kinalulugdan ng Diyos yung mga sumasampalataya na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tulad po ni Zaccheo, na isa pong maniningil ng buwis. Siya po ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Kumbagay, siya po ay tax collector. Siya po ang leader o pinuno. Ayon po dun sa Lucas chapter 19 verse 8 to 10. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaulit ko ito sa kanya ang makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ito po ay ang ebanghelyo ni Lucas. Ay ikatlo at pinaka mahaba sa apat na ebanghelyo sa bagong tipan ng Biblia. Ito ay nagalaman ng detalyado, tumpak at makasaysayang ulat tungkol sa kapanganakan, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Si Lucas ay isang manggagamot at naging malapit na kasama at kamanggagawa ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay, sa kanyang misyon. Siya ang may akda ng ang aklat ng mga gawa o Book of Acts. Siya po ang may akda po. At yan po ay ating pong mababasa na siya po ay manggagamot, si Lucas. Ayon doon sa Colossians chapter 4 verse 14, sa magandang balita Biblia, nangangumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Yan po ay liham, sulat ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa Colossians. At ang tema po ng ating tatalakayin ay ang pagbabago ng isang tao. Dahil ang pananampalataya ay isang ugat upang ang isang tao ay babago. Dahil kung wala pong pananampalataya ang isang tao o paniniwala, ay papano siya mababago? Mananatili siyang mangmang o bagay hindi masunurin o di kaya'y tinatawag na walang kabuluhan ng kanyang buhay. Bakit? Dahil wala siyang pinaniniwalaan. Kumbaga, kung sa spiritual, eh wala siya pong paniniwala sa Diyos. Alam po natin mga kapatid na itong mundo na ating ginagalawan ay napaka-perfecto po. Narito ang hangin, narito ang tubig, narito ang mga hayop na nilikha ng Diyos para sa ating mga pangangailangan. At hindi lamang po yan, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung titignan po natin ang kalawakan, nariyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na hanggang ngayon hindi masukat ng mga scientist kung gaano kalayo itong mundo hanggang doon sa kalawakan, mga kapatid. Hindi po masukat ng kanilang teleskopyo. Yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ang paniniwala o pananampalataya, ito'y isang ugat ng ating pagbabago. Kailangan po natin itanim sa ating puso, itanim sa ating isipan na tayo ay sumampalataya o maniwala, mga kapatid. Sa tingin ko po, wala pong taong wala pong paniniwala. Kaya nagtataka po ako, mga kapatid, dahil mayroon pong isang grupo na wala pong paniniwala sa Diyos. Kung titignan niya na napaka-perpekto ng pagkalikha ng Diyos sa lahat tulad po sa atin. Tayo po ay kakaiba sa mga nilalang tulad po ng mga hayop. Dahil ayon po sa Genesis chapter 1 verse 26. Ano po ang sabi ng Panginoon? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhay natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yan po mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanya pong wangis. Hindi po tayo hayop, mga kapatid. Tulad po ng paniniwala ng isa pong grupo. Nakakalungkot po na sa kanila pong paniniwala ay marami po silang nahihikayat. Subalit mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay nagkaroon ng paniniwala at nagkaroon ng kamalayan sa katotohanan patungkol sa pagkalikha ng ating Panginoon Diyos ng lahat ng ating pong tinatamasa. ano po ang isang bagay na ang tao ay mabago? Una ay pagpapakumbaba. Kalawa, pagtanggap sa pagkakamali. Ikatlo, pagbabalik loob sa Diyos. Ayan. Ginamit ko po na illustration si Zacchaeo. Si Zacchaeo po ay isang mayaman na maniningil ng buwis. At makita natin mga kapatid, ang kanyang pananampalataya na may kalakip na gawa. Basahin po natin doon sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 5. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Maliit na tao po. Kaya't patakbo siya nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, "Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay." Dito sa verse na ito mga kapatid, ay makikita natin na si Zacchaeo ay interesado na makita si Jesucristo. Bagamat kahit siya po ay isang pandak, subalit nakita natin ang kanyang ginawa. Siya po ay umakyat sa isang puno upang makita niya si Jesucristo. Sa panahon po nito mga kapatid, si Jesucristo ay sikat. Opo. Dahil siya po ay nagpapagaling ng iba't ibang karamdaman at siya po ay nagpapakilala na siya ay anak ng Diyos. Kaya po sa panahon nila ay kilalang kilala po ang ating Panginoong Jesucristo. At makita natin dito mga kapatid na kung saan si Zacchaeo ay interesado mga kapatid na matanaw, makita ang ating Panginoon. Kahit ano po ang sabi ni Jesus sa kanya. Sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyo, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, "Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Alam po ng Panginoon, mga kapatid, kung ang isang tao ay mayroong paniniwala, mayroong pagpapakumbaba, mga kapatid. Isipin po natin, isa siyang mayaman at isang pinuno. Kumbaga, sa mga tax collector, sa BIR, maring siya po ay may mataas na katungkulan. Tulad po ng isang hepe o chief sa BIR. Kaya kung titignan po nating mabuti dito mga kapatid, na gustong makilala o makita nitong si Zacchaeo ang Panginoon. Kahit alam po ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang taong gustong matunghayan at gustong lumapit sa Kanya. Dahil ang ginawa po nitong si Zaccheo ay yung isa pang bagay na kakaiba. Opo. Yung pag-akit niya doon sa puno. Yan. Binigyan niya ng sabihin natin na napaka-espesyal po, mga kapatid. Binigyan niyang halaga ang ating Panginoon dahil siya pa ay umakyat sa puno upang makita lamang niya ang ating Panginoon. Kaya ano po ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil ano po ang sabi sa Mateo, mga kapatid? Kung ating hahanapin, kakatukin ang ating Panginoon, tayo ay kanyang pagbubuksan. Sabi dito sa Mateo chapter 7 verse 7 hanggang 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So dito pinapakita po mga kapatid ni Zaccheo ang kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Siya po ay kumakatok, mga kapatid. Siya ay lumalapit sa ating Panginoon. Bagamat siya ay isang mayaman. Ano po ang aral na makikita natin dito, mga kapatid? Dito sa Lucas chapter 1, chapter 19, verse 1 to 5. Ang tao may pagpapakumbaba ay yung may paggalang sa Diyos. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kawikaan chapter 15, verse 33. Ano po ang tugon ni Zaccheo ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tutuloy sa kanyang bahay? Si Zaccheo ba ay tumanggi o tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Ang isang tao na naghahanap ng pagbabago ay yung naghahanap ng katotohanan. Tulad po ni Zaccheo, isa po siyang Hudyo, mga kapatid. Subalit, kung makita natin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad po ng pananampalataya ni Maria sa ating Panginoong Diyos, Ama na nasa langit. Nung siya kausapin ng anghel ng Diyos, na ating Panginoong Yahweh, na siya ay maglilihi isisilang ang tagapagligtas. Si Maria po ay malugod ng tinanggap ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. At sabi po ng anghel kay Maria sa Lucas chapter 1 verses 28 hanggang 37, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sa verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Hesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." At sagot po ni Maria, "Paano pong mangyayari ito ngayon? Ako'y isang birhen." Tanong ni Maria sa verse 35, sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." 36. "Hindi ba't ang kabag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayun may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." At sa verse 38, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis ang anghel. Yan po ang pagpapakumbaba at paggalang ni Maria. Hindi po tumanggi si Maria po, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi dito sa Lucas chapter 1 verse 48, "Sapagkat nilingat niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala." Yan po ang karangalan na tinanggap ni Maria. Siya po ay blessed dahil sa kanyang pagiging masunurin at pagpapakumbaba sa Diyos. Ano po ang application po, mga kapatid? Ang tunay nagpapakumbaba ay agarang tumutugon sa tawag ng Panginoon. Nang may kagalakan at may bukas na puso, tulad sa pagtawag kay Abraham na di nagatubiling sumunod sa ating Panginoong Yahweh. At yan po ay ating mababasa sa Genesis chapter 12 verses 4 hanggang 5. "Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sinama ni Abraham ang kanyang asawag si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at makayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y tungo sila sa Kanaan." Ganyan po ang nais ng Panginoon Diyos, yung pagiging pagpakumbaba at pagiging ating masunurin tulad ni Abraham. ano po ang isang napakahalaga na pagbabago natin, mga kapatid. Una, ang pagpapakumbaba. Ikalawa, yung pagtanggap sa pagkakamali. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay isa pong napakagandang application na gawin ng isang mananampalataya. Dahil napakahirap po sa isang tao na tanggapin ang kanyang pagkakamali. Opo. Subalit, kung ikaw ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tatanggapin mo ang iyong pagkakamali. Tulad ni Zaccheo na tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Tuloy po natin doon sa Lucas chapter 19 verse 6 to 8. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Dahil sabi po doon sa verse 5 na tutuloy si Jesus sa tahanan ni Zaccheo. At tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. At sa verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. At sa verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may naidayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Kung titignan po natin dito mga kapatid, nariyan ang kagalakan at pagtanggap ni Zaccheo sa ating Panginoon sa kanyang bahay. Subalit, yung mga naroon sa paligid ng ating Panginoon, ano po ang sabi nila? Ayan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Dahil hindi po nila maunawaan po mga kapatid. Dahil akala nila sa isang banal ay hindi dapat makisalamuha sa makasalanan. Opo, dahil ang mga maniningin lang buwis ay tinuturing po silang marurumi. Yan po ang pagtingin ng mga Hudyo at ng mga Pariseo sa mga maniningil ng buwis. Dahil sila po ay nakikisalamuha o nakikiayon sa mga hintil. Dahil bawal po sa mga Hudyo ang nakikipag-usap o nakikipag-participate sa mga bagay ang mga Hudyo sa mga hintil. Dahil ang mga maninigil ng buwis, ang kanila po nakukulikta ay binibigay po sa mga Romano para sa emperor. Tax po yung buwis. Tulad po sa atin, ang mamamaya nagbibigay po ng tax para sa gobyerno. Dahil ang mga Romano po, sila po ang gobyerno sa panahon po nila. Kaya nagbibigay po ang mga Hudyo ng tax sa mga hintil. Kaya ito mga tax collector na mga Hudyo, tulad po ni Zaccheo, tulad po ni Mateo, ay tinuturing na marurumi na mga Hudyo. Dahil sila po ay nakikisalamuha sa mga hintil. Kaya ang tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo, bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Yun po ang kanilang paniniwala o kanilang tradisyon o kultura po, mga kapatid. O paniniwala, nariyan na po. Na bawal sa Hudyo ang makipag-usap sa mga hintil. Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, nung nakipag-usap siya sa isang Samaritana, ano po ang sabi nung Samaritana na nasa balon po sila dahil gusto po uminom ang ating Panginoong Jesucristo ng tubig doon sa balon. At kinakausap niya itong Samaritana. Ano po ang sinabi ng Samaritana sa ating Panginoong Jesucristo? Sa chapter 4 ng Juan, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ano po ang sagot ng Panginoon? Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inang inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. So dito po mga kapatid, sa talatang ito ay dumating ang kaligtasan sa mga Samaritano, sa mga taga Samaria po mga kapatid. Dahil sa pagtanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo, dumating ang aral doon sa kanila po, mga kapatid. At tulad din kay Sakyo sa kanyang tahanan na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ano po ang naging tugon ni Sakyo po, mga kapatid?

0: sa mga mahihirap. Nag-aral po sila. Pinangaralan po si Zaccheo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong si Zaccheo, mga kapatid. Dahil ahin mo ang kayamanan kung ikakapahamak mo naman. Sabi po sa Marcos chapter 8 verse 36, ano po ang nakasulat sa Biblia po, mga kapatid? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Makamtan mo, mga kapatid, pandaraya, mga bagay na makalaman, subalit ikakapahamak mo naman. Kaya ano po ang naging tugon ni Zaccheo sa ating Panginoong Jesucristo? Bibigyan niya ang kalahati ng aking kayamanan, sabi niya. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Tingin niyo, mga kapatid, ngayon pagtanggap ni Zaccheo sa kanyang pagkakamali. Dahil alam po ng Panginoon Diyos kung ano ang nasa puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang mga nagagawa nating kasalanan. At Diyos po ay tinutuwid niya yung mga taong makasalanan. Subalit, nariyan po sa isang tao yung pagtanggap, pag-amin niya ng kanyang pagkakamali. Di po ba sabi ni Zaccheo? Ay, ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Tingnan yung kanya pong pag-accept ng kanyang kasalanan, mga kapatid. Yan po yung may pananampalatayang may kalakip na gawa. Hindi lamang po siya naniwala sa ating Panginoon, kundi may kasama pang gawa. Ibinigay niya sa mga mahihirap ang kanyang kalahati ng kanyang kayamanan, mga kapatid. Sa panahon po nitong si Zaccheo at ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nagpapakita na isang napakagandang aral po, mga kapatid. Na ang taong tumatanggap ng kanyang pagkakamali ay isang ganap na matuwid. Ano po ang sabi sa Awit chapter 19 verses 12 to 13? Aklat po ng awit ni Haring David. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. At gayoy mamumuhay akong walang kapintasan, walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Alam po natin, mga kapatid, mayroon tayong nabasa sa Biblia patungkol kay Haring David. Siya po ay nagkasala. Opo. Dahil sa kanyang ginawa, una, ang pakikipagtali niya kay Bathsheba, kanya pong tinawag at At kasunod nun, nagbunga ang kanilang pagtataksil dahil si Bathsheba ay mayroong asawa. Asawa niya si Urias na isa pong sundalo ni Haring David. At ano po ang ginawa pa ni Haring David? Kanya pong ipinapatay si Urias. Bakit ko po nasabing ipinapatay? Kasi po, inutusan niya ang isang leader doon sa hukbo na ilagay sa harapan o sa gera, front line. Opo, para si Urias ay magapi o mapatay. Subalit po, mga kapatid, ay hindi po naging lihim ang kanyang ginawa dahil inutusan ng Panginoong Yahweh si Propeta Nathan upang kausapin si David. At dito ay sinabi sa kanya ni Propeta Nathan ng kanyang pagkakamali, mga kapatid. Ang kanyang ginawang kasalanan. At ano po ang naging reaksyon ni Haring David? Siya po ay nagpakumbaba at tinanggap niya ang kanyang kasalanan. Yan po ay ating mababasa doon sa ikalawang Samuel chapter 12 verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Agaran po ang tugon ng Panginoon Diyos kay Haring David sa kanyang pagkakamali dahil tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Ano po ang aplikasyon po natin, mga kapatid, na tayong mga nagkakasala at nagkakamali? Kailan tayo magsisisi kung huli na ba ang lahat? Kaya habang may pagkakataon pa tayo, gawin na natin ang nararapat. Tulad na isang babaeng makasalanan na lumapit kay Jesus at buong pagsisisi, pinunasan niya ang kanyang buhok, ang kanyang luha sa pani Jesus, at hinalikan at binuhusan ng pabango. Dahil sa kanyang pagsisisi at pagpapakumbaba, siya ay pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Dahilan po ang kanyang pagpapakumbaba at pagtanggap sa kanyang pagkakamali itong babaeng makasalanan. At yan po ay ating mababasa dun sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50. At sinabi niya sa babae, pinatawad ng iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain na nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito nangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ano ba ang ginawa nitong babaeng makasalanan? Ipinakita niya ang kanyang masidhing pagsisisi, pagpapakumbaba, pagtanggap ng kanyang pagkakasala. Siya po ay may pananampalatayang may kalakip na gawa. Dahil ano po ang sabi ng Panginoon dito kay Simeon na isang Pariseo? Apo, tignan po natin doon sa Lucas chapter 7. Ito po yung ating mababasa. Sabi dito sa verse 44 ng Lucas, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng kanyang sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kahanik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit pinatawad ng kaunti ay kakaunti rin ang pagmamahal." At sinabi niya sa babae, "Pinatawad ng iyong mga kasalanan." Ito po yung ginawa ng babaeng makasalanan, mga kapatid. May pananampalatayang may kalakip na gawa. Naway ganun din po tayo na tanggapin ang ating pagkakamali. Tanggapin natin ang ating pagkakasala upang tayo mapatawad ng ating Panginoon Diyos. Dahil sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao, ang Diyos na Jesucristo, upang tayo ay kanyang iligtas, madala sa kaharian ng kanyang Ama. Paano po tayo maliligtas, mga kapatid? Hindi sapat po yung pananampalataya lamang. Dapat may kalakip na gawa. Tulad po ng nalaman nitong mga Israelita ang kanilang nagawang kasalanan, na sila ay bahagi ng pagkakapako ng Panginoon. Kaya siya po ay namatay at muling nabuhay. Siya po ay nilibing at muling nabuhay. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay kanila pong pinaratangan na kung ano-ano, mga kapatid. Sinabi ng mga Hudyo, siya sinasapian ng demonyo. Kung ano-ano pa po, mga kapatid. Ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Kahit ano po ang sabi sa Gawa chapter 2 verses 36 hanggang 38. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. At dito po, mga kapatid, na bagabag ang kalooban ng mga Hudyo, yung mga nakarinig ng aral na ito. Sa verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sa verse 38, sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ito po yung application po natin, mga kapatid. Tanggapin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo patawarin. Dahil kung titignan po natin, mga kapatid, na dumating ang kaligtasan sa bayan ni Zacchaeo. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, pagtanggap niya ng kanyang pagkakamali, at pagbabalik loob niya sa Diyos, sa kanyang pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Tinanggap niya ang aral Bakit ko po nasabi na tinanggap niya ang aral ng Panginoon? Dahil isinauli niya ang kanyang nadaya sa mga tao. At ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi po katulad nung isang binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Nang tinanong niya kung paano mapunta sa kaharian ng langit, ano po ang tugon ng Panginoon? Ibinta mo o ibigay mo, pagbili mo ang lahat ng iwari ay ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ng kayamanan sa langit. Yeah. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig to, malungkot, umalis ang binata sapagkat siya napakayaman. Doon po sa Mateo chapter 19, mga kapatid. Sa verse 23 po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tanda ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Inyo po. Subalit, itong si Zaccheo na isang pinuno na maniningil ng buwis na mayaman, ibinigay niya kanyang kalahati ng kanyang kayamanan sa mahihirap. Yan po, makikita natin ang kanyang pagsisisi na may kalakip na gawa. Tinanggap niya ang kanyang kamalian at dumating ang kaligtasan po kay Zaccheo. At sa Lucas chapter 19, verse 9 to 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Inahanap po ng Panginoon ang mga taong naliligaw ng landas. Gusto po ng Diyos na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Sipin po natin mabuti, mga kapatid, ng pagmamahal ng Diyos Ama na nasa langit, na kanyang isinugo ang kanyang anak para sa atin. Gaano ba tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid? Kung may isa na naliligaw, hinahanap, iiwan niya ang siyam na po siyam upang hanapin ang isa para mailigtas at makasama sa kaharian. Ano po ang talinghaga sa nawawalang tupa? Sa Lucas chapter 15 verse 7, sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na po siyam na matuwid na di na nangangailangang magsisi. So, ang Diyos po, mga kapatid, napakahalaga po. Kahit na po isang kaluluwa. Kaya nga po, si Apostol Pablo at mga iba pang apostol ay sinugo ng Diyos para ipangaral ang ebanghelyo upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Naparito si Jesus para sa makasalanan, hindi sa mga matuwid. Sabi po ng banal na kasulatan, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sabi sa Mateo chapter 9, mga kapatid. Mateo chapter 9, verse Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit." Mga makasalanan. Kaya wala na naman pong perfectong tao po mga kapatid. Dahil po tayo nagkakasala. Kaya nga po ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin, Jesu Kristo, upang tayo ay kanyang iligtas. Tayo ay makapiling niya sa kanyang kaharian. 1 chapter 3 verse 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi po hatulan, hindi po katulan, kundi upang iligtas po tayo mga kapatid. Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Dahil sa ating kasalanan po mga kapatid, kaya po si Kristo hinandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaparusahan po mga kapatid ang ibig sabihin nun. Yan po ay ating mababasa doon sa sulat ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Free po mga kapatid. Free. Wala pong bayad ang kaligtasan para sa atin ng Panginoon. Wala pong bayad. Hindi po sa ibang religious group. Maliligtas ka doon kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikapo. Ayan. Dito po mga kapatid sa aral na ito, walang bayad ang kaligtasan. Hindi po binabayaran ng pera yung kaligtasan. Sumampalataya ka at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ikaw ay maliligtas. Magsisi sa iyong nagawang kasalanan. Magbalik loob sa Panginoon Diyos. Ito po yung aral. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay dapat hindi lang salita kundi may kalakip na gawa. Tulad ni Haring Josias ng Juda, pinagiba niya ang templo ng Diyos-Diyos ang sa Asherah at mulit kaya nalugod ang Panginoong Yahweh. Di lamang sumasampalataya ka kundi kailangan may kalakip na gawa at upang malugod ang Panginoong Diyos. Ikalawang Hari chapter 23 verses 24 to 25, pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na, ang mga manguhula, ang mga Diyos-Diyosan, at ang mga lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Juda at Jerusalem. Bilang pagtupad sa makutusang nasa aklat na natagpuan ni Hilkias sa templo, sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong sumunod sa kautusan ni Moises. Buong kaluluwa, buong lakas. Yan po ang aral na dapat sa isang tao na pagsunod sa ating Panginoon Diyos tulad ni Haring Josias. Ano pa application mga kapatid? Tanggapin ang katotohanan ni Jesucristo na siya ang ilaw ng sanlibutan at magpuputong ng korona sa lahat ng mga alagad niya. Sa mga Kristiyano po, mga kapatid, sa mga magbabalik loob sa Diyos, sa mga nagpapakumbaba, sa mga tinanggap ang kanilang pagkakamali, ano po ang naghihintay po sa mga Kristiyanong ito? Ano po ang sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 8? Kay naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon siya makatarungang hukom. Siya ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nananabik sa kanya pagbabalik. Mga Kristiyano po mga kapatid, yung mga sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mayroon pong gantimpala na nag-aantay sa bawat isa. Sabi po ni Apostol Pablo yan. Natatanggapin niya ang koronang ng buhay o crown of life in English po mga kapatid. Yan po ang gantimpala sa mga may pananampalatayang may kalakip na gawa. Ano po yung conclusion natin pong tinalakay? Ang kwento ni Zacchaeus sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10, ito ay nagtuturo ng tunay na pagbabago ay nagmumula sa personal na pagtanggap kay Jesus. Ito ay nagbubunga ng pagsisisi, kagalakan at pagtatama ng mga maling gawain sa halip na manatili sa makamundong pamumuhay. Ano po yung hamon sa atin? Huwag husgahan ng iba. Opo. Ipinapakita sa talata nagbulong-bulungan ang mga tao nang pumasok si Jesus sa bahay ng isang makasalanan. Hinahamon tayo na tularan si Jesus na naghahanap ng mga naliligaw hindi para husgahan kundi para iligtas. Yun po ang ating tularan po mga kapatid. Ipahagi ang mensaheng ito. Ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan? Una, sa ating pamilya. Kalawa, sa ating kapwa po mga kapatid. Ang kaligtasan, ito po ay hindi nabibili mga kapatid. Ito ay pinagtatrabahuan. Opo. Hindi po ito bagay na nabibili. Kaya nga po mga kapatid, welcome po kayo sa Church of Christ dito sa Dagupan, Burgos Street, Pangasinan, sa iba-ibang dako ng Pilipinas. Ang worship hour po namin, ang service worship namin sa Dagupan, every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Alright, Igniters, we heard our good friend, Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. So it's so good, good lesson that will always remind us Igniters that in Jesus we have salvation, Igniters. In Him alone. We cannot find anywhere else except through Jesus. So, come this great invitation of our Lord Jesus. Follow the steps of salvation, 5 steps of salvation, in order for you to become part of the family. So, thank you so much, Brother Ricky, for that lesson. And amen to that. As my wife is listening, and she said here, amen, and she put a prayer. And Pretty Jane also is hearted, and she said here, magandang gabi po. She rolled hearts here. I put other hearts as well. That's amen, bro. And thank you very kindly for that lesson. So coming up next, we have the Let Us Live class with our good friend Sister Norma from City Central Church of Christ from Novaliches, Quezon City. So keep on joining, Igniters. We will begin right after this.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.